0: afa kobo bra na mu aw frɛ no ɛwɔ numbers wei so ɛyɛ 0508148378 na fa 0243006711 kuma sɛ obehun wo SG Mortgage 2 sanso na Maxima opposite old Maxima hotel obehun no ɛwɔ hɔ no mo better no sɛ ɛba no better hun sɛmo a wonim sɛ wo no ɛne te so de edi kan ne security account ne bi ma wan ho verify details na wo di ahyɛm no me din di kwadwo mensa me te ha me yɛ sɛ ne ehun sɛ yɛ wo afei your first deposit no ubonus no ye de ba ma wa ma wan kasa won say yes yan pesi si ni yan pesi beto Ghana mrenti wonya mfie du wotwe fa won be she fi say gaming commission of Ghana ene hweso e de maye mame mohwi na me konkom eto so mienu so na yen shasie mame wan e kasa wa wa ye ready so be kasa jo e wi e won anam den e do bae
1: pacha e ready mo ko sister bebina
0: Pacho ma ni so kakana mko akasa mentere.
1: Pe pacho mi sister baby na wayira ene ye hwehwe na.
0: O sister ba.
1: Pe pacho.
0: Ena wayira.
1: Pe pacho.
0: Aden eye den.
1: Pe pacho mi sister na de need to go na obeja na kwan so onko ne father. Ma mi sister na so efim. Na ofim na para ne yante ne nka bi. Ba me bi atwa mo ye so oba ha se ohwe na busuafo. Ba yante. Ena enso itu ho na mo se ye de. Be damo na mwaye yifishu mwama ye na ye huma
0: wadini chukwa nko fahe mpacho
1: Nigeria
0: Nigeria waye bema na oba
1: mpacho bema
0: bema wanye mfie say
1: mpacho obinya be 30
0: 30 years ana u sister ni free moons wadi say
1: mpacho ufri moon 2016
0: 2016
1: mpacho
0: no ufri moon akwada anu bae
1: mpacho debi
0: nchi onim kwa so omami ye u
1: mpacho debi onim omami busi ye nibi abipa uko nukano usa
0: Adie na aba putupuru afei na mo renda na adamu amerenda.
1: Me pa cho sa o mama make to one call baby. Na no call e na bi pa no no mo ne newo Nigeria ho. Na no ko hu no no se obisa akwala ne maami. No se akwala ne maami e fe no se ah. Enye sa dia bi ti program bi we isura. Enye akwala ne ne ba ho a obeka sa se. O hwe ne maami e busiafo ba on de no onim se akwala ne maami na e fe.
0: Ah, ya de ba bi ba ha sa.
1: Me ba cho ache.
0: Ache ho. Oh, okay.
1: Na me ne kan de ache. Iti
0: so 4 years ago.
1: This is time ko ho no mo ko shi ai na te se. Odi ni.
0: Odi san kra ne man. Eni ti da ma ma sa ba he. Ni di de sai mo de ne mfo ni bai.
1: Me ba cho ni mfo ni de ye nya bi.
0: Hey, ni e ba de ye hu no.
1: O fi ha no usa. O ma me nan ka san mfo ni na ye nya de ma.
0: Okay, yes, on a yo, mamma, no, a won't funny. Yet, young fan to swear.
1: Mamma, and Cassadi.
0: Oh, mamma, and funny, na more. In Tinkraway, your truck or in Nigeria, and I'm
1: sure there be ordinacon fanty by any moon fanty, crocron or denacoin.
0: And to takra de family, a king. Tim fanty takra de, eh? Where I thought when I'm mammy with you. Anna, Nenra, Ama. Bell TV, there is a only any beer. Okay. Enti akwada ya kana sem nidi ndi sey.
1: Ba che friend Eric.
0: Huh?
1: Eric.
0: Eric, Eric dey.
1: E pa che Eric no.
0: Hey. Eric sorry no mo hese wo a. Wo ko akwa Nigeria ben. Enye be ya.
1: Ba che Debi.
0: Ah. Okay, enti Eric aya kana sem ofi mami dey sey.
1: E ba che friend Ama Santo.
0: Ama Santo a. Ne ba ni Eric no.
1: E ba che Debi. Ne ba penini.
0: E ba penini. Nti Eric a chiri bani.
1: Debi Eric ni di we echi.
0: Ah okay, nti wo chiri bani Eric.
1: E ba che.
0: Nti wo so wa hu no kra. Wow. Jon Cray na wo ba hu no se de wo ba bo ma me ni di no a chiri enu a chiri. Eyi na takra de fo. Ba che bra Facebook na ba hwe ma me no mo san fa ne ntoso. Na papa yoti wei ono na chiri bani Eric. E na wonu maba se Eric maybe obi ne bo mama na yeso obi baa so rere na busuafo no msusu se Eric no a. Enti ye no ne se wo takra de mpote mu ho baabi. O maame ene ye de na toso no ne din de ama
1: asanto
0: a. Enti to nkra ma wi ase nyina na ye wi se Awurade be ya dwoma me yehu no a.
1: E pa so adofo a muti me eye Eric. Na ye hwehwe ne nti. Ani anom adofo wa beti menka na obeti Eric nka bia no. So se na busuafo hwehwe no. E ka se fi asante be kwai.
0: E asemu. nipa no obebo amane ese wahun wahun no.

0: Okay, adesua ma anwumere ye wonsem ka pa pa pa pa pa pa pa pa. Na Ghana hanu ankasankasa no. Odule ma bi ho awonte ase. Dia ma me kofa asem wa ba ne bio ni se course we ba me so bi wono ma homache. Na bi mo share my experience. Abante ba kwa kodi meet ya to taxi. E won kan. Ofre me. Na me kasa ba 1 hour 30 minutes. Se enkofo nda da no ma ne kuru akamp hokra wiei. Na okwo de 7000 ne share ne ho. Afe no mo eye na send this kind of so me mayi ne me wira fi gise me kwa bonte me kwa kwesende. Oh ye bi wa ha. Da da no a ni tia mu nyansa akwa nje trom okọ onye ntra didim. Ba ko nso so wo kata. Won ne nyonko ne wo. E na boy na bagana. Ono so frere me firakra. Oha na boy ne friend se chele connection bi aba. Me ba sisi manya Spain, e wo se Canada. Nti omo modian so beba na odena kobi. Na oba wo hwe no ankofi mabutu ni bia hu no. Obedu Ghana odua pe na nadwen sase. Ah. No bi amatu kwan na me hu mi family a chena. Mi betwa masa akotu kwan. Na me mo hu mi de da bi makofi. Oso koda na dwoboi ha no ha no ha no ha no ha no ha no. Ana so de Canada ho na wo no. Ye video call na me trust you because unti na mafika taba Ghana. Yo kumase. Wo ye video call no. Aponchere ne dre dre dre dre wa wa echetum no se never na was me wadwumam se dabi adechi no asa frani biem trekeshi sa ye se dabi na ni ban ho so se no menko menko mponu kwasi no di cast and 18000 kodada na no frem na msi se ne wa ye boga wakwa ba o se hwe 18000 ashi Eti kwa nyo mfa suwa, enu wa uwebi su freme, oye ketra, ewa tema. Ono su so, waji leave, no so, wade ye fast, kombeti ansi waduru, Canada. Eno su so ye, dine kwa fi fa, ezia maho, kwa fi fa lebo, wye ye chile, nisadne bank nai, ina nina nina nomi dine kwa Nigeria. Osi eno su kuduwa na jo, ena omuma pragi abe fa no, sa omu ni mkofo, su su su wa connection, ni ko wura fie ho afi ozo hwe ne ma ekọ no a na ogine ho anye etu obusa me se na aduane na ho no mu di a efa wo ma dwenti wo ntia semase ana ebi so ndo ko e mo yeye wa ni aduane no tina de aba so obesa aduane aba ebi ma koso ho anya kwa aba na de akokam di ntira ebi mu e de toto se aduro sem wom na wo so hu ni se de ne wom ni pa wa tene ho ne na se o Ghana ha minima kwa bia wano soso wadobede bobo wa sikani kwenye 450 million kiona yetifu wada ada na jisikani nina ada yon peso kobo bra greener pastures ye wansu wako ura adewa huye nisiwa akumya nisiwa ana globe isi table so esu kwa fwe timi tunikuwa che cheno duba yabu mko yi watch biba ase watch biya mubi wa Ghana hajise eti true for players politicians ye ho no meto no me won sase wa ha me won sase wa ha na o twa so nti ni try say bete asa koko no eji se wan nwin ntem akam ko fama me bra na de ba papa bi so so ni mamie nu akodi won so frere me na anu se ne ba no akura ka chen se papa ba bia me wo ye se me famra ei ewi ase be na wura mu yi eti wo awotifi awotie mi na de no hu se duro wo mu ana se eye kasa na etime brainwash wo mu ah na wa kuya namo aye bobre kura duro ba bi na se obi nu di nkomo bia kwa kuko du fie kura se osa adwene hu mi nka se kwa godi oboa na kwa fu etime kwa kam kwa wo ye mu hwe yeye wo fra no mfa ma me ba ko besu wo fia me pake me ka na ma me ti e multi tv ase ho na me fra na se betena ka nim ma me su ni ma me nu pe na ne baro din din na chibatu mse yes oba ni ni nua panyini akokam maami susu gina so ame run about oba bia kai ba na oyu niam akoi e ho no ton nioma de ahwe o aka 2 months ni awie school no obedi dwa maami di dwa twobo so ma de ma kwa no se wan ko school mo no akoton no ozo ko akwa brochire kodi community for same be pe me ne maami ni hu ni ba no akwaleti mi kwa tina sofa chair sofa chair bi mu na wa twitwa pictures ne ma me se ba bi wo ne hotɔ no me hu ma me susu ye comparison of your pictures no e ho na wo no wafo aye tantan o kala crash o se wo ye far better than babia no tie no eti eduro ne wo mu ana ana de ya eja kwa sare beba na update kakra e ba ne Senegal na fo ebi mu ya ignorance kakra ebi mu susu me hu de me nche fisɛ adie ya kan wasem from 2025 muho sa meji bum mama fo ba fia ha ne adie still ama fo da so fo life victim obi susu ya de ne koye ye ko duo na obusa se na adwuma ba na mo se beye o se ton product na o ton 3 months pe obeye ye beto ka obeware obeye se na asem we ka chewa na convince me mom de antimi convince me ebia duro wo mu ampa ebia na duro wo mu fisente sa pa no a ne asem we ka kono de me kra me ntase eja kwa sare e tase ye ti de ne o de bre ansa na ko enim
1: Bemu Davites.
2: Mo pia. Say engagement and our wedding.
1: Bemu Davites.
2: Abadin tu ana.
1: Bemu Davites.
2: Eyi na uya.
1: Bemu Davites.
2: Birthday celebration.
1: Bemu Davites.
2: Party ni apuntu obia.
1: Bemu Davites.
2: Eye. Bemuda. Praying 0557 911946.

0: Kama.
1: Ise wuma.
0: Enyi bibi die na omoda so te omo ha omu.
1: Sa. Sa de ti.
0: Ese mba ni kura kasa sa wote fa ko a, wote wade so.
1: Ampa.
0: Nti sa wote fa ko a wote hiem. Wote fa ko a te onim guasiem. Wote fa ko a, je se wote promise am fail ni mu. Wote fa ko a wo ha okro no a wo na onim se ha wo no.
1: Eti oso.
0: Eti oso. Ese Bible no aka wo se sore na oso na.
1: Na oso na.
0: Asemeda.
1: Asemeda Ezra.
0: Yes. Nti tro na ka. Nananom so aka. Bra so te yede. Obra wo difo bia pie e wo fade school junction. Okay,
1: academy.
0: Osimenko.
1: Ehu o, wo nti en dey o. Papa bi frame. O wo tema side.
0: Okay.
1: O se wo twa wahye wahye. Ako South Africa. O chinchin African countries ni bebre.
0: O pe bibi ehu.
1: O kwa. Chese baby o kone nam no ntia haban na wa sha da monitor mi program wo nhira YouTube and was it there be this prophet I want to come and meet him ye no abie ben ye ni aga na fo ya na yempeu
0: yemu nye se yempeu yemu
1: e ho no mani asem that's the correct yemu this adie ni free ye sa Ansani astatie di adanse tenso obi ewu a na edi ne ho adanse pa. Nipa bi ewu a ye ntani nipa ne ho adanse bone. Nemu wawu ne ebeba beji no nipa we ya no ye se die no ositi e. Wo wo anamu bi tu e. Tu ne ne. Entu ni kina. Tina mba betre fidie so a na metru challenge ama o se. Ewi ase we. Ewo bi na ewi bi.
0: Sa.
1: E na ho kwa. Bibi na control say we ase we. Enti wona etimi tena se anadwo de suo mu na omtimi control anwumre no. Eye yise so omtimi a control we anso.
0: Yeah.
1: Busa se de na ma sofu bi a wo Bible mu ana odifo kase bi a wo Bible mu pega ne nsa. Na wo wi etimi gina fa ko for 24 hours. Owia ejina afa ko for 24 hours.
0: Ede ne ba ne sa.
1: Ede ne ba.
0: E tumi.
1: Ene se tumi ni bi no, ene nyankopon ni bi amaye. Ena me tumi nsa fro se bra. Na Awurade mfa me so mo ase me ma. Obi wo nom kro fro phone so a, empa je mi hu number na wo me phone so.
0: Number ne fifiri gu phone so sa.
1: Phone se dey sitie no. Enti mi srew enwumre yi mi pese etu America ko asase kesi eso ntentem kra mi ko tie die firi ho no mo ba
0: no kra
1: ansa na die mi wo bia no
0: wo
1: de
0: atie
1: firi fo aka
0: bo number ni ma
1: number ni
0: 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 4 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 okay
1: academy
0: come on
1: yen kwa asase kase yesu no bi anyi na so no ntie bi
0: okay ohere majo in shire fire we don sabe gusu sey na ha de oba ujina mada kan fa gu wonim sey
2: yo
0: ha okay bibia boko de
2: pacho bibia boko
0: na hefa na ofri bae
2: papa mi fri adritia
0: oh ngazi adritia
2: pacho
0: mi nim hopa nim ho akusi himan
2: ne onim ho
0: fam ko ho no ha kwachiri
2: onim ho ko pem ofi na no ho
0: ai
2: ne wa kwachiri kakra
0: se mo kwane so ye
2: no kwazem se ai kuma se akru ase ene ho no
0: e ba ho so de wo
2: ho ye kama pa ho ye kama
0: na wadawroma edie ena edu akopim asase kese so obebo dini se wachire okru mu a wo chechire kwen so kure
2: die me edie ni ma ne yakubu no
0: yakubu oh okay yakubu kese Ede do kopie mata sikese zo.
2: Papa de de kopie ho yade de fo ya.
0: Na yare.
2: Na mi yare papa.
0: Ei,
2: mi yare.
0: Na papa no tin nka wai.
2: papa no meti ne nka wɔ nhyira FM ha yia nhyira FM yɛ afidie bi a memfa ndi agoroma ntie kora na meyare nti metie saa the whole week ahomate kora na mani bɛti a
0: wotiemeretoɔ
2: ɛfiri sɛ mmere bi ɛho kyerɛɛ paa meɛba ha ɔmoboa yie nyankopɔn wo nhyira
0: nhyira
2: FM foɔ
0: na wodeɛ na yɛdeɛn ne
2: papa medeɛ no na ɛ meti ɛne meyam ɛne ne hame atun dura no sa how no free order odi for some tin we fit dey so ba wo se se wo yare no unuma dura na se nkwa na se wo hu se tumi bi yeden
0: ekuram
2: adeno so makoto we ndro no garden pese me body matoto be bre abibi dro bia matobi so na adeno da so ha me me so me yekwani edu sisin a papa wo se me yire me hom bi ye dwuma na me nyeska yade nkwa na ha me
0: edu nso so kwa emfa nche wo
2: papa nye izo ankasi to fade kwa bia nwa wo eso sebe ya meko e ya asem ana da kubi me yese meko nti tama me ya ho bo wie na se ade ya akosa meko du na breko meko e man hu di for kra bibisi me nda bibisi me nko na me se wo aha to ide se mani abra wo se me yeden meko ade chi ana ma ba ade chi ana me sa ba e me ba e na odi for kra ni ho na nkra ni bi na na ye asori ti o mu sha asori na se na ana na me adu me nya ho sabi wo nsem na me tafriye ti ebo be no mi enu mo no odi for se yeden e ba e ti odi for ba e bompa sa di mi se ase di bibi apia firi me wide mu no papa ele ye asori ko si na ja me de me kofi ti mi ko na me tinka se me yem yem yeye na me pe kwanche ba bi na ja me kutu ho de pe firi me yem ba ye nya de ketwa e firi o e be pem sabri e yakobe wanya me yare bi em edu season na me timi yem adwuma kama season aso na ewo mu nti obi onu a wadi ne ho akine nya onu an papa azafo doso pa nti ama nipa no obre na o se kutu ska gnu ha no nti ama tam bi otwa na odi ne ho akine
0: ba me ba o make point bi o ha se obi bre na o se kutu ska na gnu
2: ha no pa
0: nti na otan ne ha mu awu
2: mo
0: otan ne ha mu akachi wa brabom
2: nkwasa
0: otan ne ha mu na ne yere na jaa no
2: sare ti
0: otan ne ha mu na ne kuna wu
2: mo
0: kwasi nipa bia ama adwuma no amanfo mu
2: ba ne so bi be di nyame adi pa me kanfo odi fupani ama no me metan antwantro nje hwe yare
0: na
2: wo
0: mbi na fra o sebra ana wa na okoye
2: ai asore no se menya number no wo enhyre fe
0: me se me gbisa se obi ne share wo se kwa na se wa na
2: okoye me na me koye makoba bi
0: bebre nti
2: enem gidi nti makoba bi bebre na one of the gbi de dance pa na ne yare ne ehunhumu yare
0: okay
2: so they are nothing crying na wo de akọ na obi di dance nti ehye me gidi mu ma na me so me tu anamo yare na wo me so aka me metena kenya de ma be yare wo so na wo se be di dance wo pese wu ana so pese wo ye de akọ nti na me te ya media dance no nti especially omo mu ye afuo pa na o hawe eta hawo mu
0: edu season no
2: a
0: risika na kun yade
2: mo ana na adwe nyina ye ne se bia adwuma na wo ye nti na wo ye den wo yare adwuma de wo ho ba nye no nti bibi ene haw nti na wa mane ene enko no se obenye gidi ne watu na mo pa na wa ba fa de school junction obo se nyankopa ba sa so de mo de
0: nokre
2: na enso se enso wo ye nti nipa bia wo chinchini a wa bre te se me de no na na mani e da so tene so no opa won tu jide na mo no hwa de
0: kama
2: onu abi hu de wo
0: wo de na tran so fie se
2: me de no every year bia neba yeso ye ni pa
0: so wani ma wo ho so se e enye kwa
2: papa me de no me de a chini
0: ba no mo ntimi kan kura mo nkyira
2: mo obi wo kwa wo betu skena gun so hu hwe we akwantire na wo ye no ɛhyɛase wɔ asɔre fie hɔ na mandro fie mpo na mehu nsonsanso ne sɛ yare no na apia firi me yam no na apia firi mu so no ma me ho tɔ me ɛbɛpem saa bere nti obi tie mi a na sɛ wɔ akyinkyinakyinkyinakyinkyina brɛ sɛ deɛn sɛbesɛbe mprɛ deɛ sɛ mpanifoɔ ne ka sɛ woanyera wo nsi kwan nti gye sɛ woyera
0: sa wonya akɔda
2: papa
0: woanyera wo nsi kwan
2: gye sɛ woyera ansa na woasi kwan wofiti prɛko pɛ wobɛdɛ woahu kwan nti woyera naa no na wobɛhunu kwan so no no ɛna bɛma woahu difference ɛnde sɛ amanfoɔ ɛbrɛ because ka no ne nyanyɛ
0: ɛnafɔm
2: na wo sɛ kotu agu na wo sa yale na wo yale nkɔ ɛnɛ sɛ ka wode kyɛ obi kora a sɛne woahu sɛ wode akyɛ obi na wotumi sɛ yare nti na metu anamɔ na wo sɛ kotu sika gu a papa ɛnyɛ ya
0: ɛya
2: paa ɛya na ya tan bia me yekuani nti me ka kye akuafo omo na ebre pa akuafo because na adwe nyina ye ne se adwuma wa ye nti ena ma ni sisi ana bia ni yem ana bia ni ti eye ne yanso nti sa
0: efidefe
2: ebi wa kra obi a woni ne bohye no unni unnim
0: enema wodi tia wo
2: wo ye tia wo no pese wo ja wo afu no ayi den ofa e kan de ho edi to anamo afu no ye ne sa akwa to anamo se se me babe ka chi odi fo no mama me wo sra de akọ pete pete ma afu no so e no so ma be tan na ma di adanse
0: wo afu no afu pese wo dware afu no so
2: ah me dware afu so because o mama me ho antome no sa so no mama
0: me ti de akọ no bai so
2: sanity
0: wo gidi ampa edebe na be kache tie fo wo montre obi abie store ye ntohwe obi kokwan so ye man sika pempempem da bia hye e man sa ko bobosia obi yetimi atsande sika fra bru chire bru no onim de ode be ye na sa won so te ho ohun so so koye wihimu ana otu ho na mo ede na okache sa nkofo
2: no sa nkofo no se omo so abre no ma be dina omo so
0: ye twa omadi
2: ah ye twa omadi se ye twu dia no wani ada ho
0: okay
2: nti next time no okoye a obo se na se osuru ba we dia me kanfo ama me metena se me yare na me se bi dia dance o bra tu na mo aduma na wo ye yare na wo yare akwantu na pese otu ne nkoye a bra odi fo na se because titi brem na di fo chase ye nyo di fo la ja nkwa na be chase ye ba ne peso enti se wo amane bi na se wadi hu akinia wo de me kanfo ma wo betena se me di adanse ye
0: okay wadanse ye no nokreni eje se wabre nipa twi wadi nipa ha ha wo ne ade a na wo kra na wo nyehwi ni biu
2: oh papa
0: ba se se ya ye kase ne wakoda ne danse difo e de amodi fu panyini ilajopoku papa na wonim ne dana
2: papa re de minim ne ba bia na de ma mi sa nya jidi pa ne se last time mu ye program o se one o papa ene ye adwuma
0: yeah
2: because ma time so oba dae no bia wo ye adwuma no sa ne papa ye so wo tia ne papa betene no enti eno so hye mi jidi mu ma
0: okay
2: hye mi jidi mu ma pa ana uti adanse dia nsire fa ma se no nyezi se wa betena se wo ba twa ntro ha ye ya se me ba ha ni sunsum sem nso mu hwehwe ma ye boa ye pa
0: okay papa be man wadi adanse fiko fiko fiko fiko fiko
1: fiko adanse trodo enna mo hu sa mpa
0: onyame de wo ye adwuma
1: onyame tumi wo international
0: aja
1: me no mi ntwa tro ena empire yesi ebe kwa kofu obi a enye no kre ni edina ba betre fi bi esu fi di enye bida enti yes o hwe ne ma ye ya e ba betre fi di esu a ye cause a fa nyina no kre trodo
0: yesi me an bi lai wa
1: na e wi ase on
0: ena wo ma zoom nyusu number fufuru bi a station line one na yusu
1: eno an yusu to obi kura se
0: na
1: mbe se
0: na wo station line kura se neutral
1: me fa kura da obi si odi fo ne ye pese e frɛ ne ade ne anya wo so ho dia me kan se e wi ase ye hwe obi ho atwa
0: ye dia me
1: akuru ye dia me akuru wo dia wo ahe problem a wa fem ne tie abranti adanse a wo di so wo so betene fie ne se wo antu gidi anamo a na minim dia wo ha wo ne mu se wo tu anamo ba adanse ni pe di no wo so bedi bi
0: akure
1: di ntia wunya ni adanse se wuntu anamo enu ntia ye wo se ase wi ase so because o toni aye nto o ma eko awade a no ma ba fi
0: sha
1: u kunu jawo o pa kwantu countries ni nyina wo do passport ne nkrata akugo mu nyina refuse ade obi create me the visa ne bom oko odu koto case e ma ofru pre
0: efri de efre enna hokwa
1: e woni ase gombe nim fase se wo twa homa
0: na bibi kuram wo so
1: na bibi kuram na die kuram no wan ri ne se wan hwe no wan nyi ade kwedie na homa no beti
0: kane ani ekwa kura se ko twa mfian wo ti twa mfian sa e magi so twa ne tetia
1: e woni ase
0: ebo abeche de na tete de yesapo yi betimi atwa na tepeyi na kitikiti bi na ba ubafura ko besene so ana duakro ne so no na abobogu ana ema bi kutam ho
1: sa
0: ese oto obo ase yini ma akoma akoma akobegu fom
1: ne wetimi
0: asane sane yes
1: sa ɛno ne yɛto yɛ nsa frɛ wo sɛ ɛni akyiri ɛyɛ fade school junction anansesɛm toɔ ne yɛ adɔ so ɛne odiifoɔ ɛna mpɛ sɛ mekam problem ɛne odiifoɔ ɛna mefaa ha ne nyinaa problem ne nyinaa no sɛ ɛwa sɛ deɛ yɛ a ɛbɛkɔ akɔwie ɛwɔ fade school junction ɛhɔ ne ɛbɛkɔ akɔwie ɛna wo so wote hɔ nawo sɛ woma yɛo na ɛtɔ da bi a nnipa bi wɔ nomayɛ a na nyɛ wo ma obi wɔ nom a na bo nsɛm asisi na so obi wɔ nom a na ne fie no ɔmu pɛ sɛ ɔmu ku no na mesrɛ wo da bia yɛbɔ dɔn yɛka sɛm pɛntekosɛ di nkɔwasom
0: wasono yɛbo no pakyie
1: ɛhɔ ne asɛm ɛna sɛ bo nsɛm pɛ sɛ ɔwie a obi a na wasisi na so because meka sɛ ɔbɛyɛ sɛ ɔgya wo mu asɛm adiifoɔ no deɛ saa na ɔmu teɛ nanso adiifoɔ no obiara ne ne din
0: obiara ne n'adwuma
1: obiara ne n'adwuma obiara ne deɛ awurade de asoma ne sɛ ɔmɛyɛ enti meserɛ wo ɛntena hɔ na nka sɛ ɔmu nyinaa saa ne teɛ adanseɛ ba wɔ afidie no so na wodeɛ woatena se na sese da bi adanse foforɔ na ɛba nti wo so aduru wo so sɛ wɔ sɛ wo so wobɛdi adanseɛ number wobɛtumi afrɛ si so no ɛnie gye number no na frɛ me number ne yɛ
0: 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 5 0 7 3 3 7 3 3 9 5 9 5 0 5 5 0 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 0 2 4 0 0 2 4 0 96 96 77 77 57 57 57 5 7
1: when it would be for penny Elijah me telephone number nyambo akyina ɛyɛ counseling ɛwɔ fadi school junction ebia na wotie yɛ sɛ wɔ tiktok a wobɛtumi akɔ live ɛyɛ prophet Elijah opoku adam live ɛna wokɔ youtube nso a prophet Elijah opoku facebook nso yɛ prophet Elijah opoku wobɛtumi adwɔne yɛ na international ewiase wei no ɔ sɛdeɛ mdi nkakae mɛ sɛ ɛna hɔ kwa ɛno nti ne maame bi bɛtumi aba asase wei so ɔbɛbraa na ne ma nso wobrɛ na ne nananom nso wobrɛ wohia aba sɛ bi a
0: ɛmuɔden
1: a yɛbɛtumi ale wɔ wo so na yi wa firi saa mpɔkyere no na saa basa no ɛni baabiaa sɛ agyi sɛ ɔba fade school junction
0: awura yi a na ɔdwo nso yi sɛ ɔkɔtena n'adwuma mu hɔ a saa baabi a nkɔ poison ne ho
1: kɔ ɔbɛ poison ne ho
0: ɛfiri sɛ ne aniwuo ne ɛdɔɔso dodo
1: ampa
0: ɛda a wɔne wohyia a yɛda no ara na womfa wo nsa nka no nyɛ ne hwee anim ha aha wɔanwura studio
1: hana
0: ɔsan kɔɔyɛ
1: sa
0: ɛkɔa so no obi ma ne left
1: good
0: kɔyɛ a kɔduru ne fie
1: sa
0: sɛ mpɛ sɛ mekɔsiw
1: na kyɛ sɛ nhyira no astarte wɔ hɔ
0: ɔfiri hɔ wɔama ha bio na ɔbaa wɔ hɔ ɔbaa bio ne adanseɛ no de ba sɛ gyae
1: ɛhɔ ne asɛm sɛ woantua na mɔ ne sɛ wɔ sɛ wobɛtena wo to so deɛ a ɛneɛ wobɛwu ɛna nnipa nte aseɛ ɛwiase wɔ akyɛdeɛ nda bia mbaa noma meka ɛgu ahodoɔ obiara ne deɛ awurade de akyɛ no meme deɛ nyame de akyɛ m na ɛnyɛ